0: Okay, mayong gabi sa
1: Amen. Mayong
0: kanan.
1: gabi.
0: Welcome, no, Pastor Randy.
1: Amen.
0: Welcome sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Yes, so welcome din sa ato ang segment, no, every Thursday, the Gospel Hour, from 6 p.m. to 7 p.m. Yeah. Mayong hapon sa ato ang, or mayong gabi diha sa ato ang mga tigpaminaw, labi na sa, sa mga layo nga lugar, Pastor, no? Di na sa South Cotabato, sa Tupi, madunggan ta din na. Sa South Cotabato, 105.9. So, 105.5 ta sa Jensan. Dunggan po ta din na.
0: Okay, so kung na may mga technical problem o kung unsa sa inyong wandaya, no, please, kwan lang. Okay, so salamat sa inyong kanunay pagsuporta o pagpaminaw sa atong programa diri sa Angkor Radio 105.9. Davao.
1: Amen.
0: Og nakasinati dag linog, no? By the way, biyahe ko padung diri og tingala pug og ina pastoran di pagagi na kuno sa may Philippine Women's. Di man pagian. So nanggawas sa mga estudyante mao dito kay nade ay linog, ba pinata matingala na linog, no? Kay usan na siya ka mao na siya pamaagi, no, sa Ginoo gani sa rapture, no? So mao na nga kita andam-andam lagi tani, no? Bisan kamo mga avid listeners nga wala pa gyoy relasyon sa Ginoo, Pastor Randy, di ba?
1: Yes.
0: Ay mao man ginato ang gina proclaim diri, gina declare diri sa ato ang programa, no, diha sa Cebu 104.3 la Pastor Jonathan Santa Maria, may kabida ninyo, Pastor, og sa 105.5 Tupi, 105.9 General Santos City. Salamat, Brother Tracy, no, sa imong pag pagkanunay nga pag uban ka naman with Pastor Randy. Salamat. Kumusta na, Pastor Randy?
1: Oh, gracias sa Ginoo, Pastor, no? Medyo naka-recover na tayo.
0: Amen. No? Salamat na sa gracias sa Ginoo. Amen. Okay, so while magkuanta, Pastor Randy, siguro ato na sa dan sa pinagis pag-ampo,
1: okay,
0: Pastor Randy.
1: Sige, sige. So mag-ampo kita. Dalaygon o may gugmao na mga Diyos.
0: Yes, Lord.
1: In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord. Ikaw ang mga himayaon karon, pinagi Lord ni ini ang mga programa.
0: Yes.
1: Ngayon magitugyan ka na mo, Lord, part sa ministry, you know. And we pray, Lord, nga kanunay, nga imong mensahe, nga mapaabot, Lord, diya sa kahanginan, madunggan, Ginoo, you know, sa mga katawan nga naka-tune in karon, Ginoo, you know, sa ilang mga radyo. Bisan pa, Lord, sa itong mga nakatanaw sa Binaw sa ito ang Samoa, Lord, nga live streaming sa Facebook. We pray, O Lord, nga mahimo ni nga panalangin, Ginoo, you know, sa mga katawan. Yan, gamita, Lord, ang imo nga lagad karon nga magawali, Ginoo, Pastor Toton, Ginoo, nga ikaw magkatagkat dugang kalam, upisan pa, Ginoo, nga kaisog, Lord, nga mapabot, Ginoo, ang mensahe, Ginoo, sa kaluwasan.
0: Yes.
1: Salamat, Lord, sa mga katawan nga naminaw, i-bless sila, Ginoo, and we pray, Lord, nga ang tanan, Ginoo, ay mo nga nasa maayo nga kahimtang karon despite, Ginoo, sa maong nga naitabo, Ginoo, nga pagtayo, Ginoo, sa yuta, Ginoo. Salamat kay Lord, sa safety, Ginoo, and protection nimo. Amo, Lord, isali ka nimo tanan, itugyan ka nimo tanan karon. In Jesus Christ name we pray. Amen and amen.
0: Amen, amen. Salamat, Pastor Randy. Okay, so karon minaw sa siguro tayo sa kawit, Pastor, no?
1: And amen. Ito siguro timbayaan, Pastor.
0: Timbayaan sa pilo, Pastor.
1: Oh, si Brother Pastor KR, no? Kalinga. Naroon sa Jensen. So, may joke. Sinati po na sila rin, no? Pagtayog, so, camping na mo, no? Pastor KR. No, di na sa Jensen. Okay, so before ta magpaminaw sa kaawit, ako sa nga basahon ng pulong sa Ginoo, Pastor, nga mo ay mapaabot karon diri sa 2 Corinthians. Kung namoy Bible, no, pwede po ninyo iabrihan din na para makasubay ta sa maong mensahe karon. 2 Corinthians chapter 5, sugod ta sa verse number 17. And ato ang abasahon, hantod sa 18. Duha lang ka bersikulo, no? Ato ang abasahon. So, ningon din eh, ang pulong sa Ginoo, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa siyang buhi nga mga pulong o before pasuton magasugod minuta o sa kawit.
0: Amen.
1: Entitled I've Been Made New.
0: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Praise the Lord. I've been made new.
1: Amen.
0: And that is through Christ again.
1: Yeah.
0: Mayong gabi sa mga nakatunin karon, Ma'am Judith, mayong gabi. So, kusog na kayong ulan sa Soraya, Pastor.
1: Oh, while nagalaba, nagalaba ni Sharon. And then, kusog ulan diha. So, karon, no, amping-amping sa ulan. Ato mga driver, no, ato mga nag-uli, nag-biyahi, amping mo, amping, no.
0: Yes.
1: So, karon po, Pastor, di po kumpiyansaan kay... Diri po sa Davao na po yung mga panghitabo nga di po maayo, hold up, no? And ito, kung nakabalita mo itong panghitabo sa Matina, no? Nga, hold up dito ang usaka pamilya po. May nalang kayo wala makuhaan, unya, iposil itong usaka membro sa ilang panimalay. O may nalang po kayo wala po ma-disgrasya yun, no? And prior pa niya na, nang hold up dito daan sa Matina Playa. No? So, mo lang nga, amping ta, amping, maigmat ta, no? Wala nga, kung mahimo lang sa atong panimalay, panglak mo, panglak. No, ayaw mo kumpiyansa, labaw lang na mo diya sa kilid lang sa dalan. Ayaw mo rag pabor na kayo agian. So, mag amping ta, magbantay ta, kita po mismo magbantay sa atong kaugalingon. Kaya dilikyod po nato, masalig tanan sa atong mga kapulisan. Kaya ang pulis naman po ibantayan sa dautan, Pastor.
0: Diba? Mga good, mga good.
1: So, mara po kita, God, kita na po ibantayan sa membro. No? kita na ibantayan. Wala si Pastor, magdita. No? So, anyway, kabalo magigita na magigita ay Ginoo. No? So, gani, ato po ang timbayaw ni Osaka Bible student, si Brad Rubin.
0: Okay, Brad Rubin.
1: Brad Rubin, no? Nahali siya sa Sambuanga. No, sa Sambuanga.
0: Nauli na sa Sambuanga, Pastor.
1: Oh, tuwala sila dito.
0: Oh, okay, amen. So,
1: Brother Robin, kumusta na mo?
0: Sugod na mo sa gulatuan sa Ginoo.
1: So, mag-training pa daw ni sila sa ilang church dito. No, salamat ta ni atong mga graduate diha sa Mabini, no? Diha sa Bible School sa Mabini, Tagum.
0: Pastor Roderick Kalipayan.
1: Oy, Pastor
0: Rod. Sa Birian, Baganga.
1: Yes, Baganga.
0: Oh, maayong gabi diha, Pastor. Diha,
1: with your wife and members of church. And also, ato apod nga timbayaon ng mga Bible students sa Turil.
0: Maminaw sila karon.
1: Maminaw na sila, no? Mga Bible student diha sa FBBC Turil. No, mayong gabi. And also, si Pastor Ray, always siya kapaminaw, Pastor, sa radyo. Pastor Ray Siciliano, no? Diha sa Living Word Bible Baptist Church.
0: Si Juan. La Pastor Jeff, Ma'am Bibian, nagpaminaw po na.
1: May gabi, Pastor.
0: Brother Eric, naminaw po na.
1: Oh, Brother Fernandez,
0: Eric. Oh, Brother Adrian, Miko, Ma'am Jack, Miko, saray lang sa kina, naminaw na sila.
1: May gabi ninyo. No, Pastor Jeff, Ma'am Bibian, Brother Eric. No, Brother Eric Fernandez. No, may gabi. Bantayan ni di, ay Pastor, bantayan yon. Pastor Derek, bantayan yon, no, magbantay kita kay Lisod, no, sa panahon karon ay di nakakakumpiyansaan. Si Bad Rubin, ingon siya, Pastor, ang ilang lugar dito, Pastor, Gudod, no, Gudod,
0: Gudod Sambuanga.
1: Part man siya sa Sambuanga. Ano to, si Bugay ba na, Brad Rubin, no, part inyo,
0: amping ha? Amping mo na, Brad, papalayon lang mo.
1: Papalayon lang yon, no, regards me ni Kwan, nila ni Alvin. Og ni...
0: So silang tulo na malik na, Pastor?
1: Oo. Og si Brad.
0: Mga Subanin ni sila, Subanin.
1: Oo, so Suban, mga Subanis ni sila, mga Subanians. So salamat, no? I hope nga, Brad, naawtagyan mo sa ministry, ha? Ayawagyan mo og tipas, no? So inaawt nga, magpadayon mo pagpagamit sa Buluhaton or makasugod yun mo one day, magkitaay taning nyo nga naala sa ministry. Okay, maro magin atong kalipay, Pastor, no? Natay kabahin sa ilahang kinabuhi.
0: Amen.
1: Mga lagad sa Ginoo. No? Okay, so and also ato po timbayaw ni si Kwan, kapaminaw ni si Pastor. Ikon siya si Pastor tawag ni Giovanni Oton, Pastor. Kapaminaw na siya, paminaw na siya
0: always,
1: sa Padada.
0: Oh. No, amen, amen. Siya nga. Dia, Pastor Bani.
1: Pastor Giovanni Oton, Living Word Bible Baptist Church, Padada. O kani si Pastor Gerard Leo Titong, no, Bible Baptist Church Extension, diha sa Kiblawan, no, mayong gabi. By the way, so, ang among church po, ang Grace Bible Baptist Fellowship Church, nahimutang po sa Soraya Phase 1, Block 29, Lot 21. no, mga na diha tong panimbahon. Kung napotay adlaw sa pagsimba nga Domingo, oras alas 9, taman sa alas 11. No, so inaot nga kung gusto nyo makaana diha kung naa mo sa kabantian, no, pwede gyud mo mabisita diha. But anyway, karon wala pa mi signage sa gawas, but
0: magbutang lang ni Google.
1: No, sa Google. Kay si Google faithful kayo mo tudlo, no? Faithful kayo. Sa kwan na pastor ila, si Bugay gyud ay sila pastor. No, si Bugay
0: Sambuanga del Norte.
1: Sambuanga del Norte.
0: May taga Sambuanga del Norte na kaadtupod sa mga pastor. Na nakabisita o kwan sila nagsimba na gid sila. Amen, so, sa dapit sila sa Sambuanga del Norte.
1: Amen kayo. Salamat tala ng mga naanay mga nakabisita. Masama na, gi-invite sa
0: ni Google.
1: Ah, ni Google.
0: Invite ni Google.
1: May pa si Google, no?
0: Ngita, lagsimbahan. So, timing report nga, the old rest po dito. Kailangan po yan.
1: Malay nakanindot sa Google kay
0: Pastor Johnny Datoy. Mayong gabi diha sa Melbourne, Australia.
1: Kumusta yung kwan diha, Pastor Johnny? Sa Melbourne, nakita makitaan sa mga Facebook, tinuod ba nga, napo daw ka na sa Sydney, Australia, nagbaha-baha daw, no? Amping mo diha, Pastor Johnny, and church family, and salamat, no, sa imuhang faithfulness sa Ginoo. Kamu amo ginatanaw nga naa sa ministry dugay na pero gapadayon. Ug lipay punta ni nga mga pastor nga humble ba no, mga humble ba no, managad sa mga gagmay, no? Mga gagmay nasa ubos. Eh kung nauban mo pastor nga naala sa taas, lisod na makabot, mura nag Tower of Babel. Di makabot ba kay dinamarits ba no, lisod ta, lisod sila
0: Di maulaw lang sila pastor.
1: Ha?
0: Maulaw lang. Maulaw managad.
1: Maulaw sila managad. Maayo po no kay maulaw sila managad. Pero sa mga dagko di po maulaw. Anyway, salamat tano sa mga
0: among yung people pastor.
1: Oh, si Carmela. Si Carmela. Oh,
0: Carmela, mayong gabi. Carmela. Carmela.
1: Actually, dili pa ni namo ni young people is Carmela, pero kaning bataan ni, bisag, wani siya pastor, believe ka niya kay faithful ni siya, no, maminaw.
0: Maminaw gid sa tuwa, no? Maminaw gid na siya.
1: Wala man gid kaya ni siya nagantog simbahan kay naamala siya diha sa ila sa Parlan Extension. Akong bayaw diha, no? Igsoon ako, Balergari, sa Parlan Extension. No, maayong gabi niyo taga Parlan Extension. Maayong gabi, no, sa inyong tanan, no. So so ato pong timbayaw ni mga taga kuan pastor, mga taga Padada, taga Bansalan, taga Makilala. Taman sa naabot sa ato ang tingog karon.
0: Abot taga Australia, pastor.
1: Abot taga Australia, abot kay sa Japan, Johnny, Brother John Mark.
0: Pastor no? Johnny, pastor, pasailoa daw siya, pastor. Sige lang siya kami sa nga itong programa.
1: Ayaw, pastor, okay wala. Na, ayaw, alam, pastor. Okay na, pastor, kay kasabot may yad may kay naamag yun. Di
0: ba yung kapangyas? Atong kwan siya, pa, murag pahalipay nga may, atong i-play ang iyang paborito. Oo,
1: ito yung paboritong kanta, paborito, no?
0: Atong
1: i-play. Nothing between, no? Nothing between. Kaya murag, pasaylo apat ni pastor, kay dugay na po na mo, ni wala patugtog, no? Murag ka ng kwan siya ba? No, murag makwan po na tama, de, kay naaday ni siya mga paboritong kanta. Mga membro na pastor sa Living Word, gapaminaw ni sila. No, so may gabi diya sa mga Living Word sa
0: gabi sa tahimik, na no, din na sa
1: tahimik. Salamat kayo sila pagkatiman sa tong conference pastor, no?
0: Amen kayo.
1: Salamat kayo lindot, mga lindot. Member sa Living
0: blessing
1: Word.
0: Blessing kayo pastor, blessing.
1: Yeah, blessing. Salamat sa iyong pagkatiman, pagpakaon sa amo. Salamat kayo, no. Nalipay gyud ang Ginoo sa mga Kristohanon nga muatiman Diyod sa ila, a man of God. Salamat kayo. Okay, ato sa paminawon siguro, Pastor. No, ang isa kami sa isawit, no, nothing between.
0: Oh, tuloy bago tayo dito sa... Katulgo na bini si Pastor Johnny. Kaso,
1: para at least makatulog si Pastor Johnny.
0: So, atong itugtugon para madunggan ni Pastor Johnny.
1: Okay, para sige. Para makarelax po ka, Pastor Johnny. No?

0: Amen.
1: Amen. Nothing between.
0: Nothing between. Requested yes. by Pastor Juni Datoy.
1: No, sa Melbourne, Australia, Bible Baptist. So, yes, ito i-pray ang mga si... Pray niya, Pastor, si Kuan, Sister Hilda.
0: Pastor Hilda, muli na day siya. No? No, from Melbourne.
1: Melbourne.
0: So, yes. Pray siya ang safe na flight. No?
1: Pastor
0: Juni. Going back there sa Davao.
1: Bantay lang yun daw, Pastor. Mudato siya. Musikat siya.
0: Musikat na.
1: Alam mo, tagad.
0: Okay lang, Pastor. Basta bangkahan lang.
1: Basta bangkahan. Okay lang, Pastor. No? And salamat, Pastor, sa inyo po pag-pray po sa Moa Dri, sa Bulhaton Dri, sa Davao City. Okay, so this time, no, dili na tayo maglangay tungkol kay pila na lang kami noto atong oras, no, mubura yun yung isa ka oras, Pastor, sa Radio Ministry.
0: Amen.
1: But anyway, salamat ta nga nato isa ka oras. Okay, so karon atong basahon o atong ang text, no, gibasa na ganun ni Pastor Randy, gikonclude na Andre sa verse 17, no, therefore, if any man be in Christ. Na usahay mo kay Pastor, wala masabtan sa kadaghanan unsa ning in Christ. Okay, kung gibutang pa kung kaning in Christ gisulti Andre, ingon diri sa ato gibasa kag ganiya sa text kini nga, therefore if any man be in Christ, he is a new. Di ba? He is a new. Sa to pa bag-o ba? Kanang tao nga kana bitong bago kang ligo, lami kay paminaw nimo. Ma-refresh ka, no, sa imong lawas, sa laban na kong igang, no, gani kong magabi, maligo ka, lami kay mong tulog, no, new ang imong kwan, laban na ka na pong pag sakto po kay tulog, pag mata nimo, new gani, alam kong lisyon, lami, yung kay mong paminaw, no. So, kung naapog kay sa kanan, Pastor, ganyo, happy to know, mabutay na.
0: Ang tugot sa Ginoo, Pastor. Tugot sa Ginoo, no?
1: Itugot yun na, Pastor. Pastor Randy, no? Kay naman si Ma'am Raquel o si Nice, no? Although, ga-work pala sila yun. Maabot na siya. So, lami kayo na, Pastor, basta maabot ang new. New car, no? Lami sakyan, humot. O niya, isa pa, paglingkod din mo, kampantiki ka. No? Kala bang... wala kay duda, wala kay doubt nga kani kaabot yun sa destinasyon, no? So kita po sa ato ang kinabuhi in Christ, pag bag-o gani, unsa may naa sa tao nga nabag-o na di kang Kristo? Yes, of course, kani number one, ato isgutan, converted life, no? Converted life.
0: Bag-o gyud
1: no, bag-o gyud siya, na-convert pa.
0: Klaseng kinabuhi.
1: Oo, kala gani ingon sa Psalm 19, Pastor, di ba? Psalm 19 verse... 7 malata, no? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Uno? So, pasabot ba nga, kaning tao nga na-convert na, converted life, mauli siya ang in Christ. So, ingon sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. No? Ingon diya, which are in Christ. So, pasabot, wala naman ta, anang paghukom diya sa kalayo sa imperno, di naman ta padulong sa imperno, tungod kay converted life naman siya. So ang atong himuon, kanang kinabuhi nga, maayo, tama. Sabi ito nang, ibiya ka og inom. Inom niya po naman, no? Soft drinks, mga tambal.
0: Oh, kanang pero, mga alcoholic, Pastor.
1: Kanang si Pastor Randy, kwa naman siya, drug addict. Kay daghan naman siya maintenance ka tambal, drugs, no?
0: Ako, maintenance pa, sir.
1: Ako, grasa sige, no, gamay pa lang kay losartan lang yun ako maintenance, gina-maintain. Wala kayo na ako gina-maintain ang uban, wala na. Kato ganing sa kuang, wala ganing ginaingon na, Pastor, nga atorvastatin. Diba, sa cholesterol mo na, no? So, doon kayo naman to, nahurot naman itong girisita. Tama lang, undang ako. Pero ma-check up ay na po, kay para ma-check lang yun kung di baba na ba yun ang cholesterol, no? So, bagay kita yun, atong edad mo, naman yun eh. Di naman ta magpakabataan eh. No? Paluhong naman ta sa...
0: Ano lang yun? Amping na lang yun po ta sa
1: amping
0: mga
1: sa gikaon.
0: Okay.
1: No? Kay...
0: Ato ang lawas ba yan? Gibago ba sige, no?
1: Nga ni, oh. Mawag yun na siya.
0: Puyan na sa balaan ng Espiritu.
1: Amen. Yeah. So, mo lang ha. Being in Christ is converted life. Patingala ka, usap na gini siya, no? No? Masama, di ba? Tingala ka ba? Usap na siya. Aba tong wali bitaw sa conference bitaw lo nga sa pagpastor na to ba imo mga friends sa high school ingon yun lang Ha? Na-pastor na siya? No?
0: Lagan man, magan man pa. Lagan man surprise.
1: Oh.
0: Tinood man yun kay. Siyempre, naapamanta sa panahon nga pareha ta sila ha. So sa diyan nga nalahi na ta. Makita gyud ang kabaguhan.
1: Tingala pud na sila kay nganong Ginoo na isgutan, no? So ang converted life gyud, wa gyud lain dapat atog yung kanunay masulti si Kristo labi na sa atong mga loved ones nga pay Ginoo. Laban na sa atong mga friends, sa atong kauban sa trabaho, kauban nimo sa imong eskwelahan, schoolmates nimo, kinsa man lang imong makauban. So ang converted life sa una wala kay gana sa Ginoo, wala kay gana isgutan ang Ginoo, wala sa una pastor, sa makainom isgut ang Ginoo, kuyaw kayo. No, kay nakainom ba, no? Ani bitaw lo kainom bright, no? Inom lo kanu talaw katong vlogger nga tigulang ba nakainom sila, puro na bright mo English, sound ka mo English, no? Pag napoy tao sa una nga pag makainom may kamustorya pero di ka ni kainom mura piso no? So sa dihang nakristohanan ka, na-convert ka pati nga lang kanisya ko nahilungan pero kamustorya na lagi niya sa may tungo si Ginoo no? So inala ang converted life ang tao nga na naadi at ang Kristo isa pa pastor di po nato ikaulaw si Kristo no? So sa katao nga naa kang Kristo converted naman yung kinabuhi di po ta maulaw bubit-bit o Bible. Di po ta mag-hesitate o simba. Di ba, Pastor? Kalami, iragod, kung ikaw Kristohanon, mabitaw lang nga, ang goal yun sa Ginoo sa atuang in Christ ta, gusto yun niya mag-grow ta. Mag-grow ba? Mag-mature ta sa atuang Christian life. Oh, so, usahin mo, hindi masabtan sa uban na kung mawali na ganita, kanunay, inon na yung tao ka ng mangigo, tapos ano? Dili malaigo. Gusto sa Ginoo na siya. Nga mao na ito. Iyon ani itong kinabuhi nga. Diya na kang Kristo. Diba? Lordship. Kung may tag-lordship, ang Ginoo is atong Lord. Mabito na sa 1 Corinthians 6.19. Kanunay ko na ginabalik-balik, Pastor, sila. Anong gingo mabito sa 1 Corinthians 6.19? No? Yung sinabi, Pastor?
0: 1 Corinthians 6.19?
1: Oo.
0: Muni mo ang kanunay nga ginakuan, Pastor. Gina-quote na ningon din na si Paul. 6.19. Okay. 1 Corinthians 6.19. What? Know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost, which is you in you, which ye have of God, and ye are not your own.
1: Tanawar go. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Napasabot ba? Kung in Christ na ka, iya na ni sa Ginoo. So kung iya na ni sa Ginoo, bago ang kinabuhi, gihatag sa tuha, so bago na pong gugma sa pagpangalagad, no? Alam, bitaw sa una, di ka ginam. Alam, bitaw Domingo, Pastor, sa una, sa wapa kay Kristo, may ano ba ka? Ah, kung di ko mo simba, basta kay akong una-una, akong espiritu, pamang simbahan. Romans chapter 12, present man. No? Present your bodies. That added to. Ang imong lawa sa simbahan. Kaya naman, kinahanglan ta makadungog sa mensahe sa pulong sa Diyos. Walang muadto yung tag-simbahan. Ang converted na nga tao, converted na in Christ, because you are in Christ na, converted na imong ginabuhi, dapat na nakay gugma sa pagpangalagad. No? Kala bang mga lagad ka bitaw nga walay laay man. Pastor, Domingo, maura may pagpahulay na mo. Grabe, no? Maura yun na mo pagpahulay, Pastor, Domingo. Niya, maupoy ng adlaw pang laba, Pastor. Ah, ako di kumutuwa na, no? Ha? Pwede man ta makalaba o laay adlaw. Ako sa una, Pastor, style ako sa una, Pastor. Manglaba ko, gibi. O, dili, Domingo. Manglaba ko ng gibi. Tabangan ako na si Mrs. Laba. Hoy, kanang paglaba, pwede na mala tagi-tagi, di mo na, pwede na mo hutdon ng gano'n mo. Basta, mga lagad ta sa Ginoo. Kaya ang pag atong pagsimba, ato po na sa gipahandaman, kay special na siyang adlaw, nga gusto sa Dios makadungog ta sa mensahe, sa pulong sa Dios.
0: So, mo na, isa sa mga mag-manifest, Pastor, sa yes. Mga converted.
1: Oh.
0: Converted na ilang kinabuhi. Ilang mga kasing-kasing.
1: Kasing-kasing.
0: Kay puros na ang ang kuan ba, no, ang priority.
1: Oh, Ginoo.
0: Ang Ginoo na gyud.
1: Ginoo na siya, dili kay secondary, no? Priority gyud to. Mabitaw na seek ye first. Aklaro na seek ye first. Mabitaw seek ye first, una dili gyud ulahi. No? So, dili pala nimo masabtan tungod kay sa dihang bag-o ka pa, pero later on ma-enjoy na ni mo bitaw na pastor nga kinahanglan jud ka mo simba kay kung dili gani ka magsigig simba, dili kay nimo mahabit ang simba, dili nimo malab ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sige na gani ka, maka-enjoy na sa imong madugay. Kaya nga naman, ma-enjoy. Kanipong lapod sa simbahan, lapoy bago, tagda po ninyo. No?
0: The more magod na makadungog ang tao, pastor, sa pulong sa Ginoo, the more nga mugro ang ilang faith.
1: Yes.
0: Faith kamit by hearing ba yan?
1: O kang ilahang knowledge, ilang kahibalo. So, mawala siya ang being in Christ. Dedikado ka, no? A changed life, no? Becomes a new creature. Mawala, changed life. No, Romans 12:2, and be transformed by the renewing of your mind. Diba, Pastor, no? What is that good and acceptable and perfect will of God? Be ye transformed. So, pasabot ba nga, bago na ka, na-transform na ka into an image nga sa bago pa ka sa ako, bago pa ko sa una na say, Pastor, maulaw kay kumudalag Bible. So, usahay, ato pantaguan, wagi kasi mo mga amigo, taguan pa. No? So, dapat di ay, kung in Christ ka na, change life, dapat i-display ni mo ang imong pagkakristohanon. Ayaw, itago. I-display. No? Makita ba? Example, na sa una, di kanita maulaw magdalag tanduway, di kanita maulaw di magsayaw-sayaw, labgawas ka, wag ka ni ka maulaw sa sala, no? Na ka na nanoong sa Ginoo, ikaulaw na noon. Di ba, Pastor? Wala ba, dili sa bagay, kasabot mantana kay, labaw na ka ng bago pa. Pero, sa dihang ikaw na becomes a new creature, na transform na ka, so you can display your kanang kinabuhi ni mo ba? Nga, uy, marami no, mabless ko sa iya hao sa una, yung ahanin niya, karunong bit-bit ng Bible, niya, musulti pag yung Ginoo. No, mushare pag yun sa Ginoo. So, mauna ang being in Christ. No, not only converted life, a converted life, ang kinabuhi niya nga, na dili na siya condemned, converted na siya diya sa Ginoo, so pasabot, naala siya ay new, kuan pastor, destination, no, new destination na. Dili na padong sa imnanan, padong na simbahan. No, a changed life, so kung na lang dita maulaw, ato na i-display. I-display na to atong pagkakristohanon. I-display na to ato ang kinabuhi nga di ta maulaw mga lagad. Di ta maulaw matog simbahan. Ika-try ka na pa sa bago pa daw maulaw tanong sa simbahan, no?
0: Oh, okay.
1: Wala pa lang kaulaw.
0: Kaya pa man ito, masabtan.
1: Yes.
0: Conversion ba?
1: Oo.
0: Kay daghan yun mga tao pa sa mo, makapangutana po ko ani. Nga naman nga, di sila gusto nga ma-convert. Tungod kay...
1: Hadlock sila, bumalhin.
0: Napa sila ang gitawag of. Ano bang fleshly desire?
1: Para ba?
0: Kay kung converted na ka, hinahinay man na mawala pa, sir. No?
1: Sayang.
0: Hinatakuan na ng mga fleshly.
1: Mawala niya kung bisyo. No, so, sayang, mausap ko, mabutan ko. No?
0: May mga sayang kay dako na kog na, dako na kog na kuan.
1: Nagasto.
0: Nagastoan ng kuan. Taya-taya nila.
1: Taya-taya, no?
0: Hindi lang siguro, basi taya, karo, taya. Makadaog na ko.
1: Taya-taya, basi madugay, tayao na ba? No, wala yun. So, being in Christ, a converted life, no? New destination, a changed life, display your Christian life, become new, kinala, ma-display, kay transform naman ka, i-display ni mo. Pakita ni mo nga ikaw na ay Ginoo, no? And then, number three, no? Ato lang ni pasadali rin eh. Number three, no? Diha gyapon sa verse 17, ingon diha, all things are passed away. No? So sa dihang, katong mga daan, pastor ba? Ayaw na to. So unsa man siya? Sa una, pastor, di man ta magpatudlo. Dili man ta mag, dili kahit ta pwede sultian sa una. No? Dili ta pwede, kanang buot, butan ka ba nga? Mauni mong himuon, mauni, ula taga-hatag time, ana sa una, kaya maingon ta sa tong sa una, Kabalo na ko, pasagdihi ko, kay tiguan na ko, na ako'y buot, sakto na ko panghunahuna. Oy. So, dili day, ang being in Christ, dili lang a converted life, no? New destination, a changed life, na siya'y kinabuhi nga ma-display na niya ang pagkakristuhanon. And then, ikatulo, a corrected life. Wow, no? So, no? Kaning corrected life nga tao, pastor, tao ba nga budawat bitaw og badlong, budawat og pag maymay.
0: Yeah.
1: Pero na ako'y badbalan, pastor, na may mga tao, pastor, nga bisan gani po, pastor, dili budawat og tambang, no? Dili mo dawat og mga share ni mo sa iyo, mga dapat mo ni himuon ba? E usama ko, pastor, lalapod ning pride, no? Lalapod ning hula-hula kay siyempre, pastor na, labo na kung una na ka sa ministry, hindi na ka pwede mo dawat og suggestion. No? Hindi na ka pwede mo dawat og mga sulti bitaw nga, ah, sa may agi ni mo, ako, una na ko ni mo, ulahir ka. So, naagya po niyong pride. Dapat, ang tao nga in Christ, corrected life. Kanang magpa-correcta pa so ba, di ba?
0: Okay mo, mangyo na ang ato ang itawag o i-develop na to ba? Kay, not all the time we are correct.
1: So, mo na siya, no?
0: But most of the time, we are to be corrected.
1: No, tino, dina, sakto. Ako, pastor, mo dapat man ko kung lahi mo correct na ko. Pastor, mo nag naamay, nahimo, nahimo. Bisa ka rin sa member kung lahi mo, na mga, di ba naman ito yung mga member yung nga lahi mo criticize. Pero katong constructive. Di ba, dawaton mga na to. Dawaton na to, kay blessing mo na. So, yun mo naman gisulti kayo na, pastor, a corrected life. Kung saan ito, pastor? Willing mo sa man ang corrected life, ma-develop. Di ba?
0: Yes,
1: develop. Ma-develop siya. Di ba? Sa una, dili ka ganahan mo ba sa Bible. Di ba? Dili ka, wakay memory verse. Di ba? Kalindot, no? Sa dihang nagkadugay, nga in Christ ka, nalakay memory verse. Di ba? Mayroon din ako ba, how run ni mo memory verse? Eh, bisag lima ragot. Mamay na akong challenge sa mga Bible story, pastor ba? Ako silang ginan ka mo, i-memorize ninyo ning labi na ka ning soul winning verse. Okay. Kalami na guna ng apilita ni sa uban nga, mula, maka-encounter mo ang mga denomination, basig katawan mo, maulawan mo. So, kinalan, importante yun ning memory verse. No? O gani, atong kinabuhi as a Christian, in Christ na gani, ma-develop ka kay, ano man, nagpa-correct ka man. Di ba, sir?
0: Yes.
1: Oh, sa una, di ka kabalo mo basa. Uy, tudluan ka. No, i-correct ka. So, muna, nakabalo na ka. Kabalo na ka mo basa. Kabalo na ka. Pastor Johnny, katawa na Pastor Johnny. Pastor Johnny, mag-ibugoy gini Pastor Johnny, ba? Kali si Pastor Johnny, kwanay ka ng humble person, gini po si Pastor Johnny datoy. Muna nga, kaning corrected life, katong mga old na to, waan na to, kung di ta magpapakorek, di ta magpatambag, di ta magpatudlo, ay, dili ta ma-develop, no? Diha kang Kristo ng atong personal na mangluluwas. Okay, so, bago ta mo pa na yun sa last na to nga point, pastor, mamina sa tagus sa kaminsay sa awit sa.
0: Okay. Before ana, pastor, no? Sa mga ito concrete reason yun ang kinahanglan natong kinabuhi mag-convert. Kay sa chapter 6, pastor, isumpay na to na later. Kanay mo hanggi pang mention nga conversion, correction. Tungod, there's only one reason. Kay, ningon din na, pastor, sa verse 1. Ningon na, we then as workers together with Him. And that Him is Christ. Inalima na, we are co-workers. Co-workers. And then, para po, to prevent, nga pastor, sa verse 3, giving no offense in anything, that the ministry be not blame. Okay, basi ikaw yung hinundan.
1: Paano yung dati mo ni siya? Membro
0: mo simbahan mo, ay madaot.
1: Madaot. Lahil na ba ni tao, no? Talaw na ba ng simbahan, no?
0: Maugyan.
1: I-generalize nila na yun ba? Lahil-lahil ba ya ang pagtubo sa Kristohanon? Lahil-lahil ba ya ang pagtubo sa usa ka luwas nga tao? Dili na siya, nagani uban. Di ba mo tama Bible na, inauna, ngalaw lahi. Oh, di ba? Inamay na ulang paspas yang grow. Wala po yung naulahi. Nga, hinay. Wala po yung naulahi. Nga, paspas ang ro, ang nauna, hinay. O, di ba, sir?
0: Ang naulahi. Hindi pareha ang dagan sa kani ato ang spiritual maturity.
1: Yes.
0: Pero, ang yundra, in much patience. Patience, pasensya ra gud. Kung dili na kay, kung medyo ginatawag ka sa imong panglawas nga kuan ba, ayo na.
1: Yes.
0: Ayon na tagda.
1: Tama,
0: no? Kaya sa'yo, tawagon biya ta sa ito ang lawas nun yung kuan lusor, no? Ano sa'yo, mingawon ta. Mingawon ta, sa una yung ani. Ayon na natagda. Ikaw lang na, kay, yes. Converted naman ka.
1: So, ayon na hinumdumi itong mga past bitaw nga, mga pinuang.
0: Ayon na to.
1: O, kung doon lang kayo naman testimony, Pastor. Pero what I mean is, hindi na nyo ito tagaan kung mga, mura bitaw, mabalik talo sa plus, ay muna-una mga, Kristohanon, mungkod pa, no? Oo. Dili na noon sa kabalik atong, di ba, hugoy-hugoy sa kalibutan. So, wala nga pasabot, ana. Okay, napakaya naging doon ka, Pastor. Ato sa nipasahan ng mga comment niya, Pastor. No, ato sa pasahan kay Lorax si Brad Tracy, nagkuhan pa man po, di sa di pataka.
0: Okay, nagkuhan pa si Brad Tracy, nag-break pa kadali.
1: Oo, nag-break kadali.
0: Anyway, kay... no, mayong gabi, Pastor Mac.
1: Santa Maria, Pastor sa Mac.
0: Panabo, no, Birian, Panabo. Panabo. No, minaw siya dito sa Birian.
1: Oh, Birian, Panabo.
0: Panabo. Oh, may gabi sa mga taga Panabo. Mga member din na sa Birian na Bible Baptist Panabo.
1: Oh. Isa pa. Birhil Bagotsay. Birhil Bagotsay, mayong gabi. Uy, si Pastor Bong, oh, gwapo Pastor, Pastor sa Bansalan.
0: Muna yung
1: pinakagwapo Pastor sa Bansalan, Lighthouse. No, Bible Baptist Church, Pastor Bong, mayong gabi.
0: Amen.
1: And Kenneth Gregory Mendoza. Amen. No, mayong gabi eh.
0: Sa Cebu ba, sir?
1: Cebu. Oh, nawa si Pastor Giovanni Oto, no? Talawa. Amen. Amen na yun, okay? Preach on. Pastor Giovanni Oto, no? Isa man eh, si... Sa Cebu.
0: Ah, sorry, si Kuanday Cherilina Blanco. Glorioso. Listening and watching sa Cebu. Mayong gabi sa mga taga Cebu karon, no?
1: Cebu, no?
0: Layo kita ang abtan, Pastor.
1: Yes,
0: abutag sa Buanga, Cebu, Australia.
1: Australia, Japan.
0: Amen.
1: Abutag Japan. Ay, naapon ni si Brother...
0: Abot po tag Marshall Island, Pastor.
1: Oh, abot po tag.
0: Marshall Island sa Majuro. Di na sa Punape. Sa Federated States of Micronesia.
1: Yes.
0: Ang nagapaminaw diyan, Pastor. Ito ang mga
1: abot po ta sa
0: former
1: Lebanon.
0: Colleague. Lebanon, yes. No? Abot po tag Lebanon. Hong Kong, naabot ta sa Hong Kong, Pastor. Nagasunod sa ta sa Hong Kong. Sister Elma, Sister Dindin, Sister Meljin. Always nina sila.
1: Amen.
0: Karon kay busy sila, kay naman sila sa work.
1: Yes. So, may gabi ninyong tanan diha, no, sa lahi-lahi ng mga lugar. Okay, so ato na lang yung padayunon siguro, Pastor. Last, no, ang last na itong
0: okay, istutan. Well, nagpaabot ni Brother Tracy.
1: Ato na lang ni siyang una, being in Christ is a converted life, a life of new destination, no, or new destiny, bago naman ka. And then ikaduha, change life, no, display, i-display nimo ang imong pagkabag-o diha sa Ginoo, ang imong kinabuhi nga Kristohanon, i-display nimo na ayaw ikaw lang, ayaw tago. No? Pastor, gamay ra mo kuno ba ang verses, Pastor? Mo ra man nga verses, basta kay bisag isa ra na isulti. No, ayaw kadlo kung naulaong sulti sa tao, at least na kayo nasulti no, mahitungod sa pulong sa Ginoo. So wala ba kayo mga memory verses, nala kayo verses nga imo i-share sa ilaha, ipabasa sa ilaha. No, and then, a corrected life, a developed person. No, na-develop na. No, na-develop siya, kahit gusto na siya mudawat o correction. No,
0: yes.
1: Gusto niya mausab, gusto niya matarong. And then the last, no, kaning... Verse 18, Pastor. Yung sa verse 18.
0: Okay, verse 18. Yung for, if I, tama ba na akong ibasa? Sorry.
1: So, 2 Corinthians
0: okay, okay na,
1: 5:18.
0: Na-flip na ko ang pages. Okay, 2 Corinthians. Balik ka sa 2 Corinthians
1: 5:18.
0: Wala may hangin, Pastor. Pero ano na, baliktad mo niya ako ang...
1: Second
0: Corinthians 5:18. And all things are of God.
1: Oh.
0: Who hath reconciled us to himself by Jesus Christ.
1: Yes.
0: And hath given us the ministry of Reconciliation.
1: Oy, talawa ra kuno. Dali man ka pastor kanang gi-reconcile ba, no? Kanang gi-restore, gi-ayos ba?
0: Mm.
1: No? Gibalik ba, gibalik. So all things are of God.
0: Okay, nahimulag man gud ang tao sa sa Ginoo. Kinahanglan gud ang tao og reconciliation.
1: Yes, para ang atong kinabuhi mahimong consecrated.
0: Mm.
1: No? A consecrated life. Now, kanang consecrated life, pasabot ba nga, imo nang ihatag sa Ginoo.
0: Mm.
1: Ano bang naay pagtagad sa mga butang ng mga espirituhanon.
0: Kanang gamiton na ka sa Ginoo.
1: Yes, kanang gamiton ka sa Ginoo. Kay, na-develop naman ka.
0: Mm.
1: No? Kay, na-develop naman ka. So, karon unsa na may naala, Pastor, kay na-develop consecrated life naman. No? Develop naman. So, ang consecrated life, 1 Corinthians 10:31, ito sa pasahon. Sir, mm. Palihog ko, Pastor.
0: 1 Corinthians 10:31. Mm. Okay, ngayon din na, whether therefore, 10:31, right? Mm. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all for the glory of God. So, puros na sa kamayaan sa Ginoo.
1: Yes, ato pa. Kanang kang kayim, anang bitang ikalipay sa Dios ba? Mm. Na malipay siya, no? So, kinahanglan, naala tayo sa pastora na.
0: Mm.
1: No? Nga di. Dedicated life.
0: Mm.
1: No? So, sa ato pa, dedicated na ka to do unsa tong iya sa Ginoo. Butang ba? Nga...
0: Na may ubat nga pastor, kanang dili magunahuna ba?
1: Oo.
0: Sa ilang mga ginabuhat, sa ilang... Kinabuhi, along na daily kwan, daily big kwan nila, daily activities.
1: Yes.
0: Una-una-una to, kani makimaya ba ni sa Ginoo?
1: Mm-hmm.
0: Say, for example,

0: Tinabi ta lang ka. O sa'yo, nakalimot na ba nga? Ang atong kinaboy ba? Makabutang ka na din sa kalibutan. Walay butang din nga dili mabalaan, makita sa Ginoo ba, no? Sa'yo, nakalimot ang atong kinaboy dahil consecrated na ba? Uli sa Ginoo. Yan, pagkaw man, dedicated na ng taamantaan yung mga butangan nga para sa ikalipay, kahimaya sa Ginoo. O sa'yo, man, good, ano, malimot man ka nga, ano, appeal pa man tadi, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, hey, ako na wala mo kung sa tawagot, Pastor. Sige lang, karoon na bitaw ni. Kasi de, o, itugot sa Ginoo mga makachamba ba, no? No? Makachamba ba? Isa lang kapataran, no? Mm-hmm. Brad Tris, no? Mm-hmm. Isa lang kapataran ba? Total, karoon na bitaw ni Lord. No? Sabta lang taong ko, Lord, kay inahalan ko ni Lord, no? E ba si de, makachamba de, Lord, ya? Makatabang ko simbahan, Lord. Okay, Pastor Jody, kasi Pastor Jody siya, being in Christ, our assembly in church give us the opportunities to serve. Yes, sakto gina, Pastor Jody.
1: Okay, you know, gina, God servant be ata.
0: Oh, okay, naaman ta sa diya sa Ginoo, kaya ang ato ang hari, atong master ang Ginooman. So, kita po yung mga believers in Christ, nga naman, nga, pag Sunday, kaniyo, kaniyo yung Sunday, Pastor, no, malate yun pa.
1: Mm.
0: No?
1: Wala pa gina mga kuan pastor.
0: Hmm?
1: Wala pa gina ma totally.
0: Wa masitel no?
1: Ma solve sa
0: ma-solve?
1: Mga simbahan. Nagay malate bisag ang ilang balay lima lang kalakan.
0: Oho, pita no.
1: Simbahan.
0: Nagya po. Kasabot ta na mga lagyo, tanang lagyo ma consider ta nang lagyo no. Pero na minis ka na bang lara sa duol ba? Daw no. Lara ka sa duol malate pa jud ka.
1: Hindi, ang lagyo kay Pastor Mogi mo na.
0: Oo, oh, ang lagyo. Makaigon ta ba nga, grabe, no? Pero sige lang, atong sabton sila tungod kay, siguro ba sila nag-away pagkagabi, no? Ako yun ang komedyahan mo sa church. Kung mag-away man mo, ayaw mag-away ang Sabadong Domingo, away mo sa Lunes, no? Sa Lunes, baka at least labay ng Domingo ba? No? Kay, natinadalay lang, ganyan po usahay yun ni ato ang kinabuhing Kristuhanon. Actually, Pastor, kung yung tag-dedicated, Pastor, sabot ba ka, nakaikuan ba? Ano bang eagerness, bitaw nga?
1: Nakaikuan. Devotion sa Ginoo.
0: Devotion sa Ginoo. Kanang, wala ba na pag Sunday, Pastor, plano ka Sunday pagkauma, simba ka, preparado na tanan ba? No? Hanay na tanan. Gani, ang pagkaon mo, gusto pa mo iluto na daan. No? Para sabot mo ba nga, preparado na taran. So that's the dedicated, ang dedicated niya kinabuhi nga tao sa tao nga Kristuhano, dedicated. I-plaster niya na talan, yan ay na niya talan. So that, kung mga lagad man ta, musimba man ta, wala na eh. Kalami tong sanina, nga nung mamlansa pa man talan Domingo. Di ba? Mamlansa na talan sa Bado. Testing bitaw kalami tong magtabo. O hindi pagka Domingo, brand out. Di wala, hindi pantalon, wala tayo sanina. Eh, brand out pagka Domingo.
1: Pwede gani. Unahon, sunin mo ligo pagka Sabado, ligo sa kadaan. Kinahit na ipanaw pag Domingo, ha? Na tubig.
0: Oo, oh, napin na lang. May tubig. Pero pondo lang. Pahita yung bito. Ano yung tubig na bito, no? Wala yun, no? So, mana siya nga, being in Christ, a converted life, your destiny, na destination ni mo bangko, na asa man ang bago ni mo destination? In Christ. No, in Christ. Para in Christ. Uy, men's fellowship in Christ. Di ba na? In Christ mo na, di ba? Men's fellowship. Ato, puyo ka, uban ka. Dili kay, ah, dili ko. Dili ko mo kuyo. Ah, sama lang. Kisama mo encourage ni mo, mo challenge ni mo. No? So, na yung mga youth camp. Uy, in Christ mo na eh. Appeal ko, youth camp. No? A change life. Usama lang a change life. No? Tao, usama lang siya. Become a new creature. No? Display na. I-display. Kada camp, man. Appeal. Kada na conferences, appeal ka sa mga conference ka makadasig sa imo, ma-display, makita ka, mailhan ka. And then, corrected life. Develop. Para ma-develop ka sa imong Christian life. And then, consecrated life, a dedicated life. So that, pag ikaw karon, dedicated naman ka, in Christ, God will use you. Di ba?
1: Gamiton yung kasi, no?
0: Gamiton
1: yung ka. Kaliha.
0: Oo.
1: So, Pastor, since ato ang time is limited naman yun, ito ang ikuan siguro kay luwasing daghan mga tao na minaw karon.

0: sa manipsabot ng increase.
1: No.
0: Kay daghan bin tao nga religyoso ba, sir?
1: Yes.
0: They're very religious. And also, kuan pod sila, kanabang matao ba nga dili pod gusto mo buhat og daotan. Pero wala pa sila diha ni Kristo. So, ang in-Christ ang ipasabot ni Pastor Toton is, kana bang ikaw mismo kahibalo ka kung buwian ka si mong kinabuhi at any point of time si mohang life diri sa kalibutan, kabalo ka nga asa ka padulong.
1: Yes. Wala.
0: Ang imong destination, diha gyud sa presensya sa atong buhi nga Dios. Diha kang Kristo, diha sa gingharian niya. No, ato na andrison sa langit. No.
1: Amen.
0: Tanang tao gusto matug langit. Walay tao nga mo desire sa matug impierno.
1: Yes.
0: Siguro kanang uban lang mabinuang ra siguro istorya kasi makita ita sa impierno, ha. Tinuod lang di mo makita ay dito. Kaya ang lugar ng impierno way makita.
1: Yes.
0: Pinakangit-ngit sa tanang ngit-ngit ang lugar. No, ginagamit na nila out of siguro mga joke lang or kasuko. Pero sa tinood, wa, good, di good mo magkita ay dito.
1: Yes.
0: Unang pinakapait. So karon gusto sa Ginoo nga mahayagan ka. Para mahayagan ka, you have to be in Christ. And the Bible says in sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 2, "For he saith, I have heard thee in a time accepted and in the day of salvation." This may be the day of your salvation. How to be saved? Simple lang kayo. Imuha lang ilo ni mong kaugalingon. First, acknowledge that you are a sinner. Yeah. Na kay sala. Kay mo man ni gusto ipasabot sa Ginoo sa tuha nga, ang kuna nga ikaw makasasala. Ang kuna yun. And then, kung imong ang kuna ni mong kaugalingon nga ikaw makasasala, nasayod ka nga tungod sa sala, kita mga matay. No? And then, ang impyerno mo ay gahulat sa tao nga wala pa diha ni Kristo. Pero ayaw yung tao itugot sa iyong kagalingon. Samtang ikaw na apay gininhawa, makadeside pa ka nga ako gusto ko mato sa kingarian sa Diyos sa langit o ba ni Kristo. Maghinulsol sa iyong sala. Nga ikagpasayalo sa Ginoo, kinasing-kasing. Then dawata. Kaya nga naman, maminaw ang Ginoo. Ningon ang Ginoo na sa verse number 2. Now is the accepted time. Behold, now, not tomorrow, karon. Now is the day of salvation. Every day is the day of salvation, Pastor.
1: Yeah.
0: Kaya na yung mga tao mo reject. Diliin nila dawaton. Receive Christ as your personal Lord and Savior. Kana lang yun. Pinakasimple ni mong buhaton. Pinakadali nga buhaton. Pero kinahanglan na siya o hugot nga pagtuo. Hugot nga pagsalig. Diha lamang ni Kristo. Not by religion. No, ayaw pangitaan sa may religion ang makaluwas na ako. Wadyo kayo makita. No, sa mga simbahan, pwede mo luwas na ako. Wadyo kayo makita. Kinsa mga pastor, pwede makaluwas na ako. Wadyo kayo makita. Kay isa raman, ang paaging ang tao maluwas. Pinagi lang kang Kristo. Muna nga, if any man be in Christ, wagay lain. Si Kristo ra gyud ang imong pag-asa nga ikaw makadto ka sa gingharian sa atong buhi nga Dios. Kay siya man ang namatay sa krus, gilubong na banhaw, siya lang ato ang saligan tuan og dawato nato. Ingana na nga mahimo ka nga in Christ and you will have a converted life after that. O man ana hinahinay nga baguhon ka sa Ginoo. So pastor, no tay time.
1: Okay,
0: 2 minutes na lang.
1: Okay.
0: Okay,
1: ampo ta,
0: atatas pag-ampo, and then magbili mi ugo sa kaawit, and then magkwanta sa tuang mga...
1: Bayaon sa to kadali ang mga
0: panya. O, gani, pasoro na si Aldrin Huaban. Aldrin, no, dugay na tawa makita, kuha ni kauban na sa Micronesia. No, kuha na siya, pasoro, driver niya siya sa kuhaan ka ng forklift. No, sila ako ang mga kaubanan diha sa nagatrabaho pa ko sa una. So si Aldrin, salamat, maayong gabi diha.
1: Maayong gabi. Si Sister Emilia, no, Albarico sa Mandog. Faith Bible Baptist Church.
0: Amen, maayong gabi, Ma'am Emilia.
1: Gabi, Ma'am Emilia.
0: Sige, no, so gustuhon pa man nato, no?
1: Oras,
0: ano man tayo oras?
1: Okay.
0: Nagahapagi pang sulti si
1: Pastor Junior.
0: So Junior diri, no?
1: Ah, sila pa trabaho, di gusto malit.
0: Mani man jud ka sa mo bangkahan, bangkahan minimo. Hunot tag storya ni.
1: Gani, tama gid Pastor no, gusto mo promote. But anyway, sige lang, ala gid ang tao. Okay, so this time, i-appeal si kuana si Sister Hilda sa
0: yang flight.
1: Okay, sige.
0: Okay, sige, let's pray. Among dalay gon og may kumaon na mga Dios. Ginoo Lord, salamat sa paggamit nimo Pastor Toton. Nga mga katawhan Ginoo nga naminaw karon gikinanglan nila Ginoo nga makaangkon sila Ginoo kaluwasan.
1: Yes.
0: Aron Lord nga naa sila converted life. Tungod nimo ingon nimo pulong, if any man be in Christ, he is a new creature. And I pray Lord nga mahimong panalangin ang mensahe Ginoo sa mga naminaw karon, even sa mga nakaibalo na Ginoo niini, nga ma-remind sila Ginoo nga napud sila part and responsibility Lord nga masultian ang ilang mga loved ones, ma-share nila Ginoo. Labi sa manlo sa pag-share niini mo ang live streaming Ginoo. Salamat Lord sa mga katawhan nga imo ang gigamit sa Ginoo. Lord nga nahimo nga part Ginoo sa moong blessing sa ministry Ginoo. I pray, Lord, Pastor Johnny, diha sa Australia, ikaw magagamit siya, Ginoo. And I pray, Lord, for Sister Hilda Fernandez, sa iyang flight, Lord, from Melbourne, going, Lord, din sa Davao, Ginoo. I pray, Lord, nga sa iyang safety, and Lord, nga smooth na iyang flight, Ginoo. Thank you, Lord, sa iyang pag-amping, Ginoo, sa mga kaigsoonan, Ginoo. Salamat, Lord, sa mga tao, sab, nga naminaw, bless them, Ginoo. Lord, himaot ni Lord nga kaning ministry magpadayon hantod sa imong pagbalik. Yes. Panalangin Lord imong mga alagad Ginoo, imong Lord nga kantanan makauli sa mong silang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga safe and sound Ginoo. Salamat pod kang Brother Tracy. Yes. And Lord, among itugyan kanimo tanan, ginabalik kanimo glory and honor ginampo in Jesus Christ's name. Amen and amen.
1: Amen. Maayong gabi, kamo naminaw sa Anchor Radio 105.9
0: Proclaiming Jesus Saves.
1: Jesus Saves. God bless and paminawan ang usa ka mensahe sa awit.
0: Amen.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus Saves.
3: Did you know that the devil is out to destroy your life? John 10:10 says, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy." Jesus said, "I am come that they might have life and that they might have it more abundantly," but the devil has come to steal. He wants to steal your joy. He wants to kill you, but that doesn't make him satisfied. He's not satisfied until you are destroyed and all of your usefulness is taken away. How does he do that? Well, first, he tries to blind your mind so that you can't see that trusting Jesus Christ and him alone is the only way to heaven. Then, when you get saved, and he figures out he can't keep you from getting saved, he tries to get you to do what you want to do instead of what God wants you to do. You see, the devil doesn't care what you do as long as you don't do what God wants you to do. The devil doesn't care where you go as long as you don't go where God wants you to go. And the devil doesn't care what you say as long as you don't say what God wants you to say. You see, the devil says, just do what comes naturally. Do what feels good. Just do whatever you want to do. You see, every time the Bible speaks of someone doing their own thing or going their own way, it's always bad. You see, Isaiah 53:6 says, "All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way." And there's many Bible verses, but basically, whenever we go our own way, we go astray. How does the devil destroy your life? He tries to get you to do your own thing, to do what you want to do. He tempts you to be selfish.